mi olufẹ mo ki yin o gbogbo iwo to je wi pe ota n sare nitori oro re pe ko ma ba ri dunnu olojo gigun edunnu olosu gigun edunnu olodun gigun mo gbadua gbogbo ru awon ota be nibi ti won tin sare kiri nitori re won o subu won doju bole won o subu won si ni le dide mo mo lo psalm 37 pelu psalm 47 mo fi gbadua gbogbo eni to so po ni ri dunnu dojo ale tori te ba wo elomin tinu re ba dun laarin osu meta o peju osu meta ni nkan to ma ba ninu je atun sele iru awon nkan ba won yi ko da ninu aye omo ologo mo gbadua ni oruko Jesu Kristi ota tin sare iru re sio gbo emi mimo o ko kolu won bi won ba ti e wa lo gbero re koni sise lodi si e koni sise lodi si omo re Jesu Oluwawa gbogbo iwo ti o ntaja ajo wa o wa ta warawara awon customer to da won wa wa eyin oni se owo ise kekere owo nla o le ri o contractor e lo ri se gbogbo eyin oni se osu anu ati oju rere olorun ko ro gba yin ka emi mimo yo se agbejoro re o olorun yo si se adajo fun o o ranu gba o pade jurira ti ani olorun o gbadura fun ijoba orilede Nigeria olorun la orilede Nigeria koja mu inira kuro je ki oro re ati ase re ko se lorilede Nigeria Jesu Oluwawa amen ara mi olufe loni gbegede ogbina mimi o si mi tori ipade to wa waju wa meta ni a si se meteta gege bi ati mo ikan ni ilu ni ilu Moshin ni Tadeyo Street Idera Cinema ago meje si ago mewa aro ikeji ohun na ni ti ilu Isagamu ni Ijokuta Hall ni Sabo Underbridge ago mejo aro niyan o bere a se pari ni ago kan be ni gbegede ogbina gbogbo pade won yi be ba nbo nbe era oso kan kesi ra pen kera apple kan oso kan oni tumo to ba wa di lale a pade ninu isoru nla nilu Ijotun te ba ti doko afole lo Ijotun junction Ojile street akoko ni lapatun ijo mole alaye o wa nbe ago mewa ale isoru ma nbere ara mi olufe baba mama ohun ti a o soro le lori loni o je ohun ti yo se emi ati re niye yes akoko o soro nipa sowing of a seed what does that mean number 2 ore ikola aya kini yen tumo si elomi ani to n ba lo church to ba ni ko n da ore ani ore to n da ani kini le sise fun ani kini yen sise fun gbogbo awon kan wo ni mo fe ko ye yin loni bibeli so wi pe nipa ola ati oro ni gospel lo le la le fi waasu gospel kakiri agbaye bibeli lo so be yes bibeli wa soro ninu we mark 16:15 oni e lo si gbogbo aye oni e waasu oro na fun gbogbo aye ni bibeli wi now eni to wa Nigeria to fe waasu fun en to wa lo yibo ejo se akodo leyin kule eni a ma lago no ona to le gba na ni pe sida true media tabi radio or tv or aye lukara awon kan won te wa wo yi owo ribiribi ni laye ode oni now ta ba le ka wo egbe yen eniyan awon kan wa to je wi pe church satani o ti fe gbaye kan bayi to je wi pe owo ni won na si ton fi owo to awon omo wa awon eyan sinu ijoba okukun sugbon ka dupe lawo awon baba nla baba wa ti won ti fi ese wa mo na Jesu Olugbala ti oruko Jesu wa to kakiri agbaye ta ba fowo finance e ko lewo owo kowo to ba na ni church tabi ni ile olorun mo fe ko mo pe ko si woli abi pastor to ma gbe ijo kale tabi to ma gbadua pe ki ijo ye ko ma po si tabi ki awon ko ma jere okan no beyan ba ni church kan ma gbadua pe ko pe meji nitori wipe to ba ma pe meji ye na owo na ma ni gbogbo to ba na ni church ise Oluwa lo n ba lo now listen to me egbo
ta ba wa wo o pin si ona meji ore ikola yawo aso ine si dua to je pe o ma sise fun irapada. I'm telling you, showing a sidua, it will work for redemption. Showing a sidua, to ma sise fun ibukun. Yes, number one, o ni pe te ba wo iwe mi mo dada to ba ma fi di ni ojo Monday ma ba yin mu gbogbo e wa ṣugbọn tori akoko mi loni ni mi se le ma so gbogbo e idi ni pe ko si time mi ni mo si time e ri wi pe oro mi ko oro mi ma soju abẹ nko ni now sheri soine sida koko arakunrin kan wa ninu bibeli oruko re ni Solomon kini Solomon se Solomon bibeli so pe Solomon si lo si iwaju pepe olorun o de sow seed and Solomon sow a bunch of offering. Solomon sow bunch of offering into the altar of God. Eni pe ore to tobi to lagbara oni Solomon is o se niwaju Olorun o gbe sile pe e gba. Yes, leyin yen e ma gbagbe ninu e lo npa malu thousands of cow o bere ni bi eyo kan meji meta bere si ni pa. And me man gbadu apoluwa iwo to buku Solomon buku mi so mo ti Solomon se ko Olorun to buku Solomon ni ngba to so seed yen ton ni oru ojo yen ni Olorun wa pe Solomon o ni Solomon bere lowo mi nto fe ki emi ko se fun e ask me what shall I do for you o wa so fun Olorun pe fun mi ni ogbon imo ati oyi lati dari awon eniyan mi Olorun wa so fun pe ah Solomon ori ota e wa nbe wo bere ki nbe gedanu emi ota e wa nbe wo bere ki nbe gba o ni sugbon mo fun e ni ogbon imo ati oye loni o ni kan kan wa wa to bere o ni oni ola ati oro Olorun wa so pe saaju re a ki o ri olola bi ti e ati leyin re a ki o ri oloro bi ti e mo lai lai now titi di oni loni olowo wo lo dabi Solomon ku si labe orun be ni mo so fun e egbe eyin eniyan Olorun mo fe ko mura so gbogbo to ba se awon kan wa won didi gbowo le ni pe baba egba owo mi re e fi sise oluwa e fi da sise oluwa ko si bi olorun o se nda pada fun e number 2 showing a seed to jomo ira pada elomi boya o sick abi aiso nse tabi ona di tabi eyan e kan sa iso to fe ku won le ni ko lo so seed pe ni ore ikola ya so now ti mo fe so fun eleyi ma sori gbogbo nkan ko ni eto o eh won ti de won ti elomi to ba lo church ati dawo gan wahala ni o ro pe pastor lo nda owo yen fun sori awon iranse olorun ko wa ipe won ami orori won ti gbe lot of people dide ninu aye to ye pe ebi o le pa won mo dabi emi ti mu nbe soro yi do you know how many people how many children that god have trained through me both home and abroad are you getting what I'm saying so mo gbadura ki won na le darapo mo won nipa fifun ni ati kajo sise oluwa ko gboro ko gbele esu ti gba aye kan kolorun ko saanu bo ti le je wi pe most of churches nsin eh awa gan ti dolo selu kolorun saanu a le su otama e ja ku lori yiun loruko jesu yo dara fun yin e ma gbagbe ni aro yi mo nbo ni ilu mosin gbogbo eyan ara mi olufe ni ilu mosin oni mosin ajina o ntaja ni oni sowo ni e oni se owo ni e o wa nile oko ile oko ti dibi ogun oko to tejo jiya tejo se wahala lojiji ko mo e mo o loko tabi o nsa isan kankan se abo bi mo o lala ori egun ori awon to ti ku ti pe bo mi dada e be ni pe to ba nlo ni titi o da bi gba teyan ntele e ngba ti osun bi gba ti won rin lori sinle e awon kan won yi adua le yanju e e je apade ni mo se ni aro yi ni ago meje aro si ago mewa e pe e gbogbo en to ngbo mi e pe awon ti e mo nkan meji le ma mu dani emi o si fun yin ni nkan yo kan te ba de erap e ye kan e mu dani ikeji oni osan ta mu osan mi mu ni o gbo bi osan ba pon ni gbo omo raya lana de di re lati origun merin agbaye won kin gbe apple ni Nigeria latoke okun latori lede yi alanu alanu kan e iketa emi o wa fun eni mantu aso eti elisha gba lowo elija to la ona fun ona re yo se la nibo nibe ibi kibi te ba tin bo te ba ti de te ba ti de onile gogoro ele lo si idera cinema hall tade your street number 25 idera cinema hall gbogbo eyan ara iyana paja egbeda aboru egbo osodi pwd agege gbogbo ipapata
egbo o e ma bo nbe laipo eyo kan eja pade ni ibe te ba ti de mosin onile gogoro ele lo tadeyo street ibe lo ti fe waye tin ba wa ku nbe ni 10 yen mo lo si sagam so eyin na era oson ati apu yen dani eso tu gba mantu yen na te ba ti eyin ara ti sagam gbogbo ti en bo lati mowe bafo kankan abekuta ti en bo lati korodu gbogbo yen mura sile te ba ti de sagam e bere sabo under bridge ni okan e bayi onijoku tan ho ago melo la ma bere ago meje ago mejo aro ago mejo ni ti beyin ma bere ti mosin ni ago meje sugbon ni sabo ni ijoku tan ho ago mejo ni a pari ni ago kansan so e je apade nbe yo dara fun yin uruko jesu iwo ni eri kan ma gbagbe o ni ilu okuafo te ba de okuafo bus stop ele lo ijotun junction ojile street isoru anbe loni ago mewa la bere a pari ni ago meji idaji pe ero ibani soro ifun ekore alaye 0706717 0079 0706717 0079 e to dabi re ara mi olufe o ni wipe mo fe ko so re adua mi gba iwo to ni account number church lowo adua re yo si gba ni oruko Jesu. God bless you. It is well with you in Jesus name. Egbo eyi ti e fe ise adura anu e lo si Abaroje Road ni Alabama bus stop te ba debe ele lo si number 1 Oyiwole Street egberu mejo ni o ti gbinoya iwo na get ti e osu ya si pe o.

ti ri ola o le ri be o on lo fi mu babalawo di fa ororun babalawo to si ndi fa ororun o mo di to fi ndi fa ororun si ni o e ku ojumo o bi nba ki yin bi nba e wole oro to ka mi lara ni mo ndi kuku jo e ku ojumo e la loro lo nki lorde yi o won gogo epo

kaluku nfe no re wiwi ku wi eyin na ri gbogbo nto nsele lo agbaye abi e ri gbogbo nto nsele lagbaye e mo bi an se nkan lulu onilu e mo bi won ti se se nbe to fi ndi pe gbogbo nkan won epo won lodo tohun na bawa na ti ni ti wa nbi ti won wa ra nbi ti won wa ra lohun epo to si won ko ni se pelu ise ti asiwaju nse o asiwaju o so pe ko pe won o tori ta asiwaju ba fe kepo won ko ni yo first subsidy kuro nibe mo a jo ma gbowo ile ori epo yi lo be na ni ba won kaba ti ngba ti won ti won na ti won dagbada kiri gereje gereje ki lo wa de to je pe ti nkan kan ba ti yinge ibi ti o ye ke pariwo re si o n le ma n pariwo e si e je ka sora ka ronu jinle ka wo lewo ka to ma moro so eh awon mo yan mirin tun gbe mi de won ni epo won moto si kini kan o si mo fe bi won lere pe ta lo ni ton awon na lajala to na abi nijo won ana se bo niye moto ti won jole ko akete olori won ko lo ti won pe e se bayi e se bayi e se bayi se ta won ba fe gbesan teni ti wa to de bensin so no ni dan kankan sile ko sele lodo won oko to le logorun to lona ti e to ngba to si rorun fun gbogbo osise to rorun fa won yan mirin na ti won wo eni ti nlo salaba yo wo o be ba dona alaba nisin ni nti asiwaju to ti se sibe ona ti won ti nse lo ti won ti party o ti sagbende e pe ko ni je pe lati border akutonu bakan na si tun ni won tun ti sagbende railway lati odidi CMS ni railway yo ti gbe gbogbo en ba nlo alaba to nlo si mile 2 ti ti gbe debe to ndebe lori oke te nte bayi ni won se kini won si ewo laburo ba ni gbe ka ma fa ni ntaya ti asiwaju ba fe kepo won ko ti e ni jan pata pe o ya iya to njara ilu ti poju a yo ere ni owo epo ta won kan gbe lo ti won o si gbe lo wa lo for crude oil eh ke ma wo gbon jamba ogbon ete ngbo olon si fun wa leni ti wa lawon yoruba kan na gang up ti won so pe be ko ngba ba fotan ti won ko nu oko po idaji epo idaji omi awon to nse mara won o njo to si ti gbon kini yo ni kube kube won won ti ya sun seyin lawon to gbon pe bawon o ba sun seyin lori bi awon se dei afaimo ko ma ja siku afaimo ko ma ja sewon ki gbajuma awon ko ma baje kepo ma ba ta sala won dipo ka won ta epo sala asiwaju epo won o sugbon ti tari ro le yan kola bi eyan ba sowo ijere ni ngbo ti won loke okun asiwaju n ba se ti e lo ni baba wo gbogbo awon ko loro si wa to lowo ti an le kan ti an le kan le kan na ti an ni fun oke okun ni an gbe se won lo ilu mi ni won gbe se won lo ise wo lo wa ni gboro Eko to mo yan mirin da sibe bi e gba shobu lowo yin na bo ba ta siko to ye ko won o san mi won ma so pe mass land la won no mass land no mass land no mass land ni bo won ti so be se tori pe awa yoruba omo kaaro ojire a ko ni mara gan ego wa si ti wa fe mo ko abawon abuku ba wa lodo awon eni ti o ye ki won lenu oro ni siso si wa be po ba ti wale ki wo eyin oloko na e mo gbowo lo ori oko o eye je won o da ebi le baba ti wa asiwaju lori o e la loro ni o ko ma roki lokan kaluku yoku tun di laaro la tele mi o ba gbe mi ta tun jo pade ara wa

0: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don't land o.
1: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
0: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
1: Na double rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
0: No carry last o. Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
1: Me and Maggi,
0: so good together.
2: Ti eriye ni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma n kuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju corona bayo je aye ohun ti e wa su mi
3: agbo ni ise lo se je lobe ti wo gbo ni pa babo ki ogun ni ogulugo ade tun fi wi atego somo ara aye lore lori eyi ke yi isoro to njo mo eda lenu iwo na gbianjo ko si babo ki ogun loni e ma pe 0706460 6419 0706460 6419 babo ki ogun agbalagba ode tun fi wi atego sewosan
4: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo nki yin ni babo ki ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti ma wa number 4 Dudu Yemilen, opposite Oye Mekun, Grammar School, ni ilu Akura, bayo fe bere, nkaka, bo fe bere, o ni mora kato fe bere, lo mi, pe mi sori e ro, ba ni soro mi yi, o, samu o, 64, 60, 64, 19, o, samu o, 64, 60, 64, 19, kini le se babo ke ogun ti enkba wanyan, ni mamara lulori, ati pe kini le se baba oke ogun se ohun na ni isoro to nba waja ninu ise ara wa ati to nba waja ninu egungun ara wa apere wo ni won ti nri elomi a ma ri pe to n ba sun bayi to n ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun debi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi o ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba fe sun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi a fi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemilen, opposite Yemekun Grammar School, ni ilu Akure, tabi ko pe mi sori ero ba ni soro mi yi. O, samu o, 64, 60, 64, 19. O, samu o, 64, 60, 64, 19. Nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be le elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa sikete ese be elomi ba nlo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun siwaju ni gegege be epo hun fe subu eyin ewa won baba wa ewa won baba baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode be sini won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyin oro awon egwe ajise dada awon egbo ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na ma pa awo ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu se arawa be ni kaka oni yo wa lenu ninu egungun arawa se bi ewe ategbo yi na la wa na lo iwa na wa janfa ni ewe ategbo lodun emi babo oke ogun ti ma wa ni number 4 Dudu Yemi Lane, opposite Oyemekun Grammar School, ni ilu Akure, ero bani soro mire. Oh, Samu, oh, 64, 60, 64, 19. Oh, Samu, oh, 64, 60, 64, 19. Alafi arawo ni gifi abia.
5: Egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti sumi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, koda, ti e kon sun lo ni.
6: Aba, ajo ko ti gbo ni, nipa 24/7 aba make sure, korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo, akonse gogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 aba make sure, ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, a fo gede gede do ti ara danu, logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadak fonte gugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062 6253 0

0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa ni bi ki bi te wa te ti na fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami lowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDK kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju CDK ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
1: eku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbua ba yin ti a mo si CDK CD CA RE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas be fera gan ko
1: be fera aga o wa nbe be fera moto o wa nbe
0: te
1: de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini o ko ma se pe fe gbe won mara
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi n pe se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se se
1: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe agbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fa lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa niyan sa
0: ikini idi ti e fi se ba n pe kawon yen kokoko san wule die ki to di pe egbe oja fun won
1: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mo osu merin to sanwo kini keji fun won kan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo to ti olotu en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
1: oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
3: e pe CDK sori number yi 070-7454-2995 lekan si 070-7454-2995
1: e ṣeun olotu
0: oro leti gbọn lati yenu ogbeni Abdulhakim Okunla jeje asoju CDK iwa na magore loni o le bade to ni dukia
4: ọrẹ wa kí ló dé tó rojú kókó báyìí.
5: Wo ọrẹ ó sún mi ó jẹ ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀tàn lórí fóònù ni ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dà náà wà ní jò gáàsì ní ń da wa náà ti fẹ́ jẹ.

0: bi pelu lilo soke sodo won lo niruru ise akanse ti won se pelu won se kolu awon aserubalu na to waye ni ojo kefa osu karun odun ti a wa yi abdullahi wa se alaye oni awon mogun na se ase ori ati dola awon to wa lakata awon ajinigbe na leyi to si je wi pe ibi ti won tin tu igbo yebeyebe ti won si wa gugu awon won yi won ni won ti se aseyori na pelu iroyin to greek leyi ti won ra mu nigba ti won gbe igbese lori bi won se fun ni iroyin leyi ti ko leja bakanu en lo se alaye wi pe ogun ti won ko ti awon aserubalu na leyi ti awon ogun ori ile ti won se be ti won ko ti won pelu iran lowo awon ogun oju ofurufu ina se awari awon to wa lakata awon ajini egbe na ni oko oba agbaja leyi to wa ni joba ibile lokoja gege bo se se alaye oni awon ti won do la ohun enu won je omokunrin marun omo bi meji ati agbalagba meji ti o si je obirin leyi ti won ni gbagbe pe won je iyawo eni to je oludasile ile awon alaye lobi tan tin keko ohun sulumi na awon ogun wa so wi pe awon ti won ri gba na ni won ko lo si ile iwosan ti 12 brigade nibi ti won ti gba itoju to je itoju pajawiri o wa fi kun wi pe gbogbo won lara won ti balẹ ni ile iwosan ohun te ba fe kayi ko e mo sakiri iwe iroyin punch atopo iwe iroyin mi tun jade loni ni ke na wo si
1: kayode
0: bi odun
1: awon ile epo kan ni orile ede yi bi ile epo nimco itana ati ile epo mobi ilo je pe won mo ti mu adiku de baye owo ti won ta epo won lana ode yi nilu abuja o gege bi awon asoju koroyin bi won se lo kakiri won ni nkan bi 1350 naira ni won ta epo won fun lita kan ni awon ile epo kan o kuro ni nkan bi 1365 naira tabi 1370 naira fun lita kan yi ti won ta tele eleyi wa fi han pe nkan bi 15 naira tabi 20 naira ni won ti ja kuro ninu owo epo ohun o gege bi agbenuso fun egbe awon alagbata epo pentiro ti won je ti aladani nile yi iyen sinedu ukadike bo se fi oro na lede lana ndo so pe o to ni nkan so ti fa ti won fi se be mu adiku de bayi owo epo won ko bi pe kaluku lo wa awon ti yo je onibara o lati le je ki oja ti nbe lori igba won ko le tete kuro lori igba oni tori pe opolopo awon ile epo yi ni won ta mo pelu bi owo epo na bo se lo soke bayi awon wa wo pe o se se ke eyan ko ra oja ngba mi ko jere o si se se ke eyan ko ra oja ngba mi ko da ibu ma lowo oni tori na ko to di pe yo da ibu ni opolopo won se wa wo pe ibada ka won ya tete ta yi tin be lori igba won ki awon le ri owo won gba pada wa sile eyi wa fi han pe kaluku wa nja pe ko won o le ni onibara to na yo ma ja pe ki won o le ni onibara nitori na awon wa wo pe eni to ba ti je pe boya ti e o se bi eni pe o wa le die ni awon eyan ni won ya ti odo re idire ti kaluku won na se bere si ni ja owo epo won wa le tori pe awon eyan o wa ra epo mo ni se bi ti tele mo opolopo awon eyan lo je pe ati oko ati alupupu ti won lo ni won ti park re sile ti won wa ra epo lodo won mo ko ma ba di pe boya kini ona o wa se be o wa kuta mo won lori idi niyan o ta won fi bere si ni mu adiku de bayi owo epo ohun ki n se ijoba lo pase re fun o awon fura won ni won te wo pe boya ti ele ti temi ba wa sile o se se kawon eyan ki won wa sodo mi yo ti kayo de lo o e wo e koja lo sinu iwe iroyin daily post ka lo ka lekun rere
2: Eni ti gbogbo ndo no senatorial district ti n bere fun Iye Abdul Tuji Muhammad ATM
3: number kini o
2: ojo ba be titi ojo

0: ti meni re lo
1: ojo karun ti ogbon osu keji odun yi iku wole to mu mama madam olajimo ke victoria alade lo
0: ni fila ni
1: leyin odun mo kan di logo
0: 79 years to ni tumo ni ile aye
1: iku ose yi to
2: odi ko se mama
3: alagba osejo adari alakoso ati oludasile pelu alufa ijo ara o le sise mi agbodo jo asegun lo nipase agbara fun ekunrere ise aseyori ninu ogba ajara olohun power for productivity in a service e se ti olusagutan fi se bi akurete ninu ise iranse e se ti satani fe gba joba mo pastor lowo e se ti ijo ndi aworo bi alai ni olufeyinti alagbojule ona bayo re o fun akotun agbara lati jaba te satani so awon omo ogun re si hila ilo so won di alai lagbara ki se olorun le gbero lowo wa akotun itoni fun gbogbo ijo lai meya labe abroda pfn kan pelu gbogbo ojulo onigbagbo labe asia agbelebo christi is the believers conference power for productivity in a service for ministers church workers and believers ministering pastor wf kumoyi date saturday 9th May 2026 by 9 a.m at cac okindalari opposite the town market of baile akure north come be empowered the body of christ akure north planning committee announced
1: ikuduro iku seka o ti meni re lo ojo karun ti ogbon osu keji odun yi iku wole to mu mama madam olajimo ke victoria alade lo
0: ni fila ni
1: leyin odun mo kan di logo
0: 79 years to ni tumo ni ile aye
1: iku ose yi to
2: odi ko se mama
1: suku mama yo ti lo ni o
0: friday ojo karun jilogun osu karun odun yi
1: friday 15th may 2026
0: last isin ale run ni gbagbo fun won ile won
1: legbe high court ara road ikole ekiti lagun mirin role
0: ile won ipo na ni isin dagbere yo ti waye
1: ni saturday 16th may 2026 lagun mewo wuro
0: ki te leyin to ku ba ti wo kale ni ayeye igbalejo ati jo enu mosin
1: di vand event palace
0: ijesesu road ikole ekiti
1: mama olajimo ka victoria alade
0: ni fila ni
1: lo to ni ku yin dun wa gidigidi
0: amo igbagbo ta ni ni wipe e o ku o esun ninu oluwa ni ta si pade
1: Tuba ma sun loko ayo lu balare
0: ti dojo ajide ta o pade ti ipiya ko ni simo
1: Friday 15th May
0: ati Saturday 16th May 2026 ni siku o
1: Alade Segun to je retired civil servant
0: Olo tu Folashade
1: Deputy Director Minister of Agriculture
0: ni won parapo n kede loruko gbogbo bi pata
4: Olorun abosike to fina da won adura mi
5: Ero witi ninu ijo CSC Oke Selego mi Abosede bus stop between first and second gate Oba Afubiowo Estate Idare Road nilu Akure nibi ajodun alalukayeje elekejilelogun bere lojo kerin si ojo kewa osu karun odun 2026 ninu ijo wa akori ajodun ni ilekun si open door saju ni soja alagbara ti ma waye lojo Monday si Friday lago merin role lojo Friday yi kana ni wakati yin lago meje osan awon olorin emi tolorun ma lo ni evangelist Bukola Praise Evangelist Benga Soyemi Ariwayo Evangelist Tope Olutokun Asha Irorun Evangelist Dr. Bisha Alawiye Aluko JP Yo ma forin emi jaide tuide wole subale babambari re ni Sunday ti se ojo ajodun gan lago mejo wurole to ti ma bere o awon ranse Olorun to Olorun ma lo ni Pastor Momo Stephen Prophet Ayo Daniel Prophet Dr. Femi Tairo Pastor Blessing Stephen Evangelist Gio Oyerede Ijoka DCC Superintendent Olugbalejo ojo na ni mama wa ninu oluwa prophetess doctor abosede mayo wa jp e wa kajo yo ajodun odun kejile logo
3: alagba osejo adari alakoso ati oludasile pelu alufa ijo ara o le sise mi agbodo jo asegun lo nipase agbara fun ekunrere ise aseyori ninu ogba ajara olohun power for productivity in a service e se ti olusagutan fi se bi akurete ninu ise iranse e se ti satani fi fe gba joba mo pastor lowo e se ti ijo ndi aworo bi alai ni olufeyinti alagbojule ona bayo re o fun akotun agbara lati jaba te satani so awon omo ogun re si hila ilo so won di alai lagbara ki ise olorun le gbero lowo wa akotun itoni fun gbogbo ijo lai meya labe abroda pfn kan pelu gbogbo ojulo onigbagbo labe asia agbelebo christi is the believers conference power for productivity in a service for ministers church workers and believers ministering pastor wf kumoyi date saturday 9th may 2026 by 9 a.m at cac okindalari opposite the town market of baile akure north come be empowered
6: the body of christ akure north planning committee announced
7: ọ̀rọ̀ dá tó sì mú ìjì ńlá dání òun ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ sínú ilà ilò ní àwọn ìjọba ìbílẹ̀ kan nípínlẹ̀ niger ní ọjọ́rùú ọ̀sẹ̀ ilé tí ó jẹ́ wípé ko din ni egberun kan ile ti ojo na to baje to si fi opolopo awon olugbe agbegbe sile ni arin kiri ati awosun bi eye oko ajo tin ri sisele pajawuri ni pele ohun lokan re keke nu ati jade le tan fi talana ojobo lati owo to je adari agba fun ajo on abdullahi babara ni ajo na ni won so wi pe agbegbe mokwa bida ati awon apa bi kan nipele na in lo je wi pe ije ohun lo ti se ose to lagbara julo gege bo se alaye en to je oga ajo nsema na lo ni ajo ohun ni won ti bere si ni se ayewo fini fini o pelu ifoso opo awon eni oro kan ni gbogbo awon ijoba ibile ati awon kan leyi ti won je alase lati ri daju wi pe won ma pato ohun gan ti ojo na ti o ye be to baje o ati ohun tan nilo gege bi omo niyan nitori awon ti o farakasa ijilile ohun gege bi ajo na bi o se se alaye won ti bere ni kia kia laisun laiwo latari bi iji ti o ba ojori na bi o se se ose buruku to si je pe opolopo awon ilu ni o farakasa o kakakiri mokwa ati bida pelu awon ijoba ibile miran ni ipule Niger gege bi atijade ohun bi o se ka ewe gege bi won se so iroyin leyi ti won fi sita on lo fi ohun pe o le ni egberun kan ile leyi ti ijina to baje ati pe ti o se iparun fun ninu awon ilu kan ni ijoba ibile mokwa dede debi wi pe so mail pege yayata pe yayata pegbe station girigi efu saba lile tv mazda yafu etisesi hakimi aliyu ati nasfat gbogbo awon bi won pata en lo ti se awon ose buruku na ati jade won wa fukun pe opolopo word ni joba ibile bida on lo mo farakasa ijilile ohun leyi to kan se niyan nasarafu bariki kiari dokoza mazaga a ati mazaga bi otun tesiwaju ninu oro re wipe awon akosile ti won se ni lawun kasha gbako ati ijoba ibile mariga en lo tun so wipe ijilile on fowo ibaje kan awon ile nibe leyi to si je wipe won ti ka o kere tan egberun ole ni ile ti ije on to ti baje won ni o le ni 100 ile leyi ti won so wipe ijilile on se be fowo kan nilu dogu leyi ti o tun wa ni wodu mariga ni joba ibile ohun ewo te ba fe kayuku iwe iroyin punch iwe iroyin daily post atan iwe iroyin mi tun jade loni ni ke na wo si
8: kayode
7: bi odun
8: awon odo kan ni won ma lo ba are orilede ngba kan ri yen gulo jonathan wipe o ya oko pada wa lati pe ko pada wa dari orilede nigeria awon odo yi ti won si bere si ni ro are orilede yi tele ri ohun ni won so pe awon ri pe lasiko ti e gbogbo nkan tu won lara gbogbo nkan si lo bi o se ye ko lo ni orilede yi are na ni igba kan ri ni orilede yi o teti sile daada si won igba to si ma feti onito mo ti gbo nkan te so o nkan to da le si fi lo mi yi sugbon sa se ri teyan ba ma dari orilede ti ma nse ise kekere ki se nkan to je pe o kan je ere yi ti won le ma gba lori computer lasan lasan oni ipo are orilede ki ma nse ipo to je pe eyan le fi owo hehe mu oni sugbon ipo te nkan te so fun mi bayi mo ti gbo o e je kin lo fi lo awon eyan kaakiri nkan ti won ba ti so won o se sugbon nkan ti won ba si ti so na o lo ma je ko mo iru ipa ati ilana eyi ti o yo to latari nkan ti won wa fi lo ohun yi te ba si gbona ti te ba gbagbe e ri pe ile ejo giga to je ti ijoba apapo to fi kale si ilu abuja ni won so pe loni ode yi gan ti se ojo eti lo ma gbo ejo eyi ti won pe gulo jonathan leyi ti won fi esun kan wi pe ko leto mo lati pe ko pada dije si ipo are ni orilede yi pe o ti koja atiko gan ti o fi orilede nigeria la kale lati pe ko kudun wa pada se are ni orilede nigeria yi e ri pe ejo na eyi ti a mu fi kan iyen ejo meri jide obi ti o pese ile ejo lo ti so pe ki ajo eleto idibo ile yi ko kede gulo jonathan pe ko leto mo o lati wa pada dije ni orilede nigeria boya si ipo are on ni o ngba ti o wa ma soro ilo Jonathan wa so fun awon odo na pe ewo gbogbo akitiyan yin patapata ini owo eyan lori o ni nkan to kan se pataki ni pe e ma polongo alaafia nitori pe ilu ti alaafia ba wa ibe le eyan ti le so pe boye o nfe di are tabi pe boye o nfe je eyan ninu re o ni ni pataki julo ke tu bere si ni paduwo wi pe ki eto idibo to poju owo ko le ma waye ni orilede Nigeria oni tori ti won ba dibo ti eto dibo ba ti poju owo oni eyi yo ma domi tutu si oko opolopo awon eyan eyi to je pe won nife ti won si kuju osun lati dare orilede oni ti ajo eto dibo ile yi ba se eto dibo to gbonje fegbe to si tun gba wo bo ti gbogbo nkan ba lo bo se ye ko lo ninu eto dibo na eyi yo wo awon eyan lori lati pe ki won ma kopa ninu eto dibo sugbon sa to ba ti wa je pe ipasipayo ma nwaye ninu eto dibo gẹgẹ bo se nlo lowo yi opolopo awon eyan ni oni nife lati pe ki won lo kopa nbe o ba won soro ile kun e ko ja lo sinu we iroyin punch ke lo ka lekun rere

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati lese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Ema daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. En ti eba se, aki esi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo e je ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas clean salayo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo e je ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule, Atura Herbal Mixture, ati Amores Rani, gbogbo ile itaja ogun ibo patapata, gbogbo awon pharmacy store, chemist, PCM Medicine Dealers, bakan na, e ma ri Perry G, Atura, ati Amores Rani, gbogbo awon to n ta drinks patapata, ati supermarkets nationwide. Fun ibeere lori awon egbogi wa, Amobitas, Amo Flush Capsule, Atura Herbal Mixture, ati Amores, e pe sori ero ibanisero, 070-88-77-8855 lekan si 070-88-77-8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re to ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki aje lu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to nje ta ba je welewele fi sara lore lo sara jo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan

0: lo ma determine bi omo yen se ma ri
1: be ni e won mi wa wa o ati bere ni
0: o ibe
2: cheri o gentu
0: cheri
2: o wa ya po ki mi o ya
0: owo te ba fi mu lati bere
1: e na o to ko ni peer influence
0: o to le so there is peer influence mo ni gbagbo
1: because omo ti e to ti
0: be na
1: to ti package e da
0: peer influence e na to ba study omo e won lo omo yin o sagba fo
2: be ni
0: o ka so wale o mo iwe to ra fun won pencil to ra fun o dele o mu pencil kan wa o so pe bolo ti ri die die die die o soro
2: be ni
0: bi to si ma nbere ni e se ri ni na omo ba mi o le so pe be ni mi o dele so pe be ko
1: se mo pe iwe mi mo gan
0: tori ehn tori bible gan so pe
1: o ni e ba tere
0: spare the rod
1: and spoil the child
0: but ko wa se pe ka wa ma lo fi egba da batani kama fi ya tori awon kan wa do komo to de bi po di kini be na owo obi na lo ma wa ye komo to ba je o ma wa lo wo di
1: se yo ro pe with nkan ta yin o sele ni
0: aye o si
1: aye si ai mama no mo ni o wa lara kan to
0: o
1: sele
0: o nto to o ni se pelu bi awon mo se turn out nisin mi o ni paro tori nigba to ba e ko ra lo egba tere fi bomo e to so ka awon tin ka ma na mo o oni se seri o ko je pe a nla ti
2: seri kini kan wa sa
0: nla ti so die die because
2: seri awon eyan kan lo ba nkan je awon pe e ma na mo awon kini kan right awon gugu awon lo ba gugu e je o
0: the right yen na mo ti
2: ra
0: temporize e die die
2: o n bo lati ile iwe e ma wa ni assembly ni 8 o'clock o wa n bo
0: o yan bo ni
2: pass it mo ranti igba ta wa ni school to ba gba gbogbo awon corner to je pe a le mo gba ta gba
0: won ti ma lo dad
2: awon teacher wa ti wa nbe
0: teacher nikan ni
2: gba won wa je gba o to be
0: capital punishment je pe wa gbe
2: wa won oko fun e wa san oko o to be awon won ibona tin se ibona tin se mo
3: public school elo
2: eh na
3: public le lo
2: so that is our fun e ka lo ati public school
1: nisin
2: eh na
3: won na momo won omo
2: o na la so ati public school ati kini o e ma na omo yen o ti e ti ba omo je
3: cherry mi so bo na won level ti awon obi ma fi na omo to je pe o wrong nkan ta so awon obi gan ni pa ti won awon obi gan ni ti won lowo
1: by boy o dele ni mom my auntie said you should bite mankere I say you should bite mankere she will use and beat you I cannot bite mankere for your auntie to beat you impossible how many of you are in your class it was very bad because ti ma calculate ya to one class
0: she ye number of
1: pantan
0: to ma
1: ku pa
2: mankere to ba mu wa ni omo je
1: she pa
0: eh no
1: no ma lo beat mankere o pa so fe mo nigba to de to ni so what is the outcome of telling your auntie that no mankere how many people brought only 5 only yes
0: 5 is enough
1: why you want that only go back to primary school so now look at it omo to so kuku ra pankere wa si school
2: Shama yafe wa
1: si school
2: dola. Eru ma wo from that angle. Eru ga ba wi pe pankere yi tan fe tan ni ka mu wa to ti wa roda anja. Won mo fi na wa ni. A mo wi pe in tan ba ti so fun a de ti mo a mo take note pe ohun oni seju, ohun oni ya iyapuya. Pe boya kini pe pankere ti wa nle o. Ninu ile gan, ninu ile sa, ninu ile. Ti e ba ni egba ninu, e ni suro.
1: Wa fi si
2: a. Ti e ba ni egba ninu.

Di asiko yi, e de kabo sori akranse eto pataki. Eto to ni se pelu iwa ati ise awa omo eda. Nibe nan lati ma soro ni pa won kankan to se pataki sa won eyan wa ni Ondo North Senatorial District. Lori eto yi ki te nse oro oloselu taboro esin lagbe wa o. Bi ko se pe bi eyan ba se dada, e je ka so awon kan to se ka yo de gbo npa e. Gege bi ise tawon ara ilu be wa. Loni, a fe se agbeyewo ati atupale lori ise ti asoju wa nile igbimo asofin agba to se ni Ondo North Senatorial District. Iye Senator Jide Ipin Sagba e fidi tejoko keja jo ma beto yibo. Ejo sa, eni ba nso okodoro oro, o ni lati ma bere oro ko to di pe yo polongo e. Ati kaakiri ati lo ye awon ise won ye wo. Eleyi ta de ri to da wa loju. Anisha iso awon ba ti won be ni Ondo North gbugbu won lo ngbosuba kare fun senator Ipin Sagba ki se nta le so gbugbu etan lojo kan to ba di ola e to pade wa lori iru eto yi kan na ni dede akoko yi kan na sugbon loni ibi ta ba fi akara 10 naira je ekode ile be okun fun ewe o ka bo sori eto yi le ko si to mogun olupumi lo ko temi e se people.

bilaba so logologun se ninu oloko ma dun moro yin sa nitori e la won to ba ti joya ta won ololufe un rere ondo no senatorial district tin gosuba kare fun senator jide ipisagba won lo ku ise po ku omo se eyin na ba wo igba to ti lo nsoju wa ni house of senate yi a ri pe omokunrin yi gbinyoju gidi awon kan to wulo fun ojo ola won olugbe ni ondo north lo ndawole se wuruguru to di answer danda wi oloko ogbowo o se bebe lori eto eko eto igbosan eto ise ogbin atileyin fawon onise owo onisowo oja bosri fawon akeko ewo ti ict centers tawon omo wa ti se danileko won de ma gba laptop atawon irinse mi kawon ne o le deni pataki to ma wa independent lojo waju opo ninu won lo ti se dada bayi ti won de dupe ewo atuse ona lorisirisi ewo kiko oja ewo ti na sola atawon kan pataki be ta le kato oh my god eni to ba laju lo ma rirawo lowo ale eni ba leti to latile lo ma mogba ojunku eni ba diju mori o le ri nkan ara ni popo tori agba to ba lomi ninu ki du woroworo kiri agbegbe o senator jide ipisagba sise pupo iye lo fa tawon igbimo kan fini ka jade ka polongo e tori gbogbo lolufe nkan rere to de moye nkan rere.

so ki a to ma ba eto ye tesiwaju e je nkokon so nkan kan nipa iwa wo mo eda se mo pe iya to nbe ninu iwa ati ise awon eyan o mo wi pe iwa o yato si ise o iwa o ni awon nkan to je bi abuda eyan ti won pe ni boya characteristic inte ya tin se to ti di baraku sugbon ise o se se ke eyan kan ya baraku sare se ti a ba wo senator ipin sagba awon ti won jo lo ile eko ti mo po okunrin yi oni wa tutu ni ko fero ijogbon ki se alapon to mo mu nkan girigirigiri eleyi to wa se koko nbe ti oloselu ni lati ni ohun ni ko wo awon eyan to ba je odo pe ki lawon won yi se ma di eni ti oni wa ma toro eto ironi lagbara wo lo ye ki won o se sun be yan ba ko yan lo si bi apalo to bere si ra oti ije won yi nikan se pelu ojo ola e opolopo omo yi o ohun la fi wa se agbeyewo pe ki lawon anfani ti awon odo wa ti won ri je ninu isejoba senator Jide Ipin Sagba e je ka ma la

nigba ti sireto jide ipinse agba to fi dori epo o koko ronu pe awon mo ile eko wa awon owo kan wa tawon mo woyi ma need lawon igba kokan to je pe bi won ba tete ri owo yi o le se idiwo fun won ninu eto eko won okunrin yi eleyinju anu ni o ba bere si se ewon yi fun won collectively and individually te ba bere se mo pe owo kan wa tawon mo ile eko ma nferan pupo ti won pe ni bursary bakan ni eto ironi lagbara fomo ile eko ma nwa awon owo tan fun won na afi ro won lagbara ni opolopo awon omo kan na lo ti embe to je pe in ta won nfe ni pe ki won o ni imo ati oye to le so awon na di ominira ti won ma ma powo laye ara won lai si pe won sese wa lo ntoro lowo elomi mo gbogbo eleyi ni senator Jide Ipinse Agba ti won se ngba yen

0: já lo si awon ileiwe kan a ri wi pe ileiwe won yi o gba atunse to da renovation awon ileiwe yen mo ma mu won ni kokan eyi ti e ba de jo mo ileiwe yen ti e ba wa nilu te ba ngbo eto yi lowo lowo e ma ni anfani lati pe mi ileiwe kan be ti won pe ni Anglican Grammar School of Irun Ogbage won se renovation be tawon to je o student ile eko yi ti won de dupe gidi lowo won leye leye ileiwe kan be St John Primary School ni ise akoko bi eyan ba debe yo ki aje ku joko ko didi ileiwe ko ma ti e loru le ko ma ni sile ko ma ni nkankan ti gbogbo igana e ti wu afi bi igba te eyan tun ko didi ileiwe mi kale ewo senator Jide Ipin Sagba won sise egan ni e iye gbe apoti o tun joko okunrin kan to je ojise olorun awon na soro lati fi emi imore han fun senator Jide Ipin Sagba e je ki a gbo ti won
1: oruko mi ni Reverend Espo Iwasoko ibita wa ni St John's Anglican Primary School ese akoko lati dupe lowo olorun lati dupe lowo foro ofe ti arigba lowo pastor senator Ipin Sagba mo le je pe ati mo won ngba ta wa ni sesre cathedral ni kare opolopo ise no ba wa se nbe ngba na lai mo pe owo alafia owo itese waju ilu o tun ma de ilu ise ile iwe yi o ti denu kole in fact ibe ti wa gan ti pin be ni pe ko si ore ofe mo sugbon ichade na kan re awon ojise re awon to ba ise ba sise to kan dede de pele awon kini awon ti won de bere ise awon lo se gbogbo e inu wa dun ayo wa kun e wo ninu ilu o ba inu won soro nbe be senator to se leyi o ye ka support e ka gbaluko ti ka do ma fa ja awon lowo a de so pe ibi giga o la ye
0: to eyin eyo wa a ni le pari eto yi ton lojo kan e je ka tun pade ni woyi ola nigba ta ma tesiwaju tori ise senator Jide Ipin Sagba o de gbogbo ijoba ibile mefefa to wa ni Ondo North to titi di igba bi ta ma pade to mogun olupumi lo kiye pe ajose wa ko ni baje e

0: ko bayi
1: wo ore o su mi o je iya isese petan lori phone ni o gbugbu abo odana wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbugbu electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
0: ara nta wo nu shop obo nipa cdcare ni
1: cdcare kini nje be
0: cdcare cdcare application asiri online ni bi to ti ra gbugbu to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo ohun elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose gbugbu awon nkan elo nu le mi ori cdcare ni mo ti ra won tete download cdcare lori google play store ati ios app store ki won na ma jaye cdcare ni welemu ran to nilo ko ma sanwo werewere lai mi ile kankan lori
2: e kan si wa ni danko plaza ajinosun beside olo motors opposite maria asunta catholic hospital ikere road ado ekiti ekiti state ele pe wa sori 0707484-3351
0: e kan si website wa cdcare.app
3: Making life easier.
4: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
5: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afogede gede jo ti ora danu logo lo mo Korea baduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nadaki fonte gugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gugba iga ijawa ija osi always guide me
6: So things don't easy for night.

0: tori amo fini kan yin awa je anfani ewe atebo mo ti ko egbogi to wulo fo wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa wa ta lawon ba ni ko gbanju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olorun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olorun ma bo wa ni le se baba oke ogun number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school ni lu akura nbe lawa ani fara nira wa boya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 ba la lo mi yo ma ri pe boya bohun ba tin se eyo inira lohun fin se eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbe gbopẹ number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school ni lu akura to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia oriba
1: o ma ti eri ni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma n kuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayoje aye ohun ti e wa su mi agbo yi ise lo se je lobe se wo gbo nipa baba oke ogun ni ogulu gọdẹ tó ń fi wí àtẹgbò sọmọ aráyé lóore lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń jọ ọmọ ẹdá lẹnu ìwọ náà gbìyànjú kọ sí bàbá òkè ogun lónìí ẹ máa pe 07064606419 07064606419 bàbá òkè ogun àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹgbò ṣèwòsàn.

Je okan temi na mo re okan mi yin eledua Ka dupe lowo eledua to daso fole wa to tun pa laro Oba tun gba eni teni kan o le gba Oba to da ori to tun firun to fi basiri ori Eje ati jo gbadun eto ilera wa toni Adejumoke omo baba jigbo ta fe lo nkin pe e ka san e ka ro e ka le ni bi gbogbo te tin gbo mi

0: ekure ri asiko yi nibi kibiti afefe ikanni yi fe de Matthew Adekunle Oladeji loruko temi o ti gbogbo eyan pe ni ododo ninu le igbon safefe mo ni awon alejo pataki ti o je wi pe won ni nkan to se pataki eleyi ti awon fe ba wa so mo si fe ki gbogbo wa ka fara balẹ lati gbo nitori pe lakoko ilera loro ati wi pe bi eyan ba ti rowo mu lo enu to si tegbe lawujo o ma ti tan nti e gbo loni yo fun yin lanfani lati wi pe to ke ni ilera pipe ati wi pe be ti rowo mu lo enu te je eyan pataki lawujo mo pe won o pe kelu oda e je nse bayi alejo mi awon meji ototo ni won wa nule igbon safefe eje n kokko koja si waju mi lokan bi e ba n daruko yin fun gbogbo awon ti won lanfani ati ma gbo wa
1: e seun lopolopo olotu oruko mi ni Samuel Adinoye tawon yan ma n pe ni Samdex mo je Ondo State Coordinator fun ile ise NRI that is Nature Renaissance International
0: adupe eje n koja lo si odo alejo mi keji eyin na e ba n daruko yin fun gbogbo awon ti won gbo wa nle
2: e se olotu oruko temi ni ogbeni ayodeji oladeji charles eyi ti awon eyan mo si aoc emi na ni assistant coordinator ti ileise nri ni ondo state
0: eseun oda ileise nri kini nti o gbe lowo gan kini nti nsele nleise ohun
2: ileise nri ti anso yi oni nations renaissance international nkan meji ni a nse ni ile ise yi a pe ni good earth and abundant wealth e ti so le kan wi pe ti eyan ba ti rije to ri mu to tu le yi nowo si awujo pe abuse ti buse so ohun ti a nse ni ile ise nri ni
0: e ja se bayi dan mo mo wi pe baba yi na o ni nkan ti won fe so nipa e ki le le so ni soki nipa nti won so yen nipa ile ise nri
1: e se gan ile ise nri je odu ni ki ise mo foloko o je ile ise kan yi te pe won ti se opolopo iwadi lori tewe tegbo lona ti ara wa to se le pada si otun awon tewe tegbo ti awon baba nla wa ti won lo ngba yin tara won fi ji pepe iyen ni ile ise nri se research lori e lati ri pe kawon eyan kan le ni ilera aye to epo dara nipa be te ba wa si le ise wa te ba sayewo ara yin inu yin adun pelu awon eroja to n jade lati ile ise yen lati fi tun ara yin se ko si situation to je pe o affect inu ara eyi to je pe ile ise nri won boju to
0: e ja wa se bayi apolopo awon ti won gbo wa ni o fe darapo pelu ile ise yi o address ati phone number tawon eyan o ti se alaba pade yin mo fe ki a so ki gbogbo eyan o gbo npa e
1: se gan teri ile ise nri yan won ni opolopo awon leaders e ti je pe o wa kaakiri ipinle Ondo ke ma ro pe ibi ton wa boya awon kan jina si yin egbo number kan won ni area kan lo wa wa o jina sodo wa ati seto lona se fi je pe ni area odo yin e ma ri lara awon leaders wa lakoko na ni okiti pupa ore side really environs ile ise wa ani office nbe Samdex International Limited office wa ni ilu okiti pupa o wa ni Mama Lisa Rosa Shopping Complex legbe Savannah Restaurants very close to Amiche Point ibelawa ni lokutupa then at the so wa ni ilu ore na opposite to Dugbogara legbe Mobi filling station ibelawa ni ore then phone number te fi le reach wa ni okiti pupa ati ni ore ati ni rele na 070 0703 7 19 19 77 77 18 18 070 070 0703 7 3 7 19 19

0: lo n le tabi se lo n din ah rele yo da to fun oni banuje okun ma bo lodo wa number wa re 07065326843 lekan si 07065326843 awon ogun to kojo owo wa nibi ma bo lodo emi fe mi alagbo kini ojo ri re 30 ni 40 ni 50 ni 60 even 70 papa kilode awon baba wa to laye ojo yen to je pe wa ni yawo merin marun mefa to de soju se won laarin won iwo ma bo lodo fe mi alagbo iwo to mo ngba bi ronaldo tabi messi ma bo ko wa gba ogun to pojo won lodo fe mi alagbo awon miran wa ma jade ni oru loto bi e meta e merin e marun e mefa ah urele yo da fun ago ara wa e ma bo ke wa gba ogun to pojo won lodo emi fe mi alagbo number wa re lekan si 07065326843 iwa kunrin to le gba po lori papa daradara ah kilode mo kole mo ra moto inu lo si papa dun si mi ah ah oruko bayo le je kinu obirin dun ti wo ba le gba po lori papa daradara pelu aya re nile ah pa lo se munu e ma se dun inu e lo jesu o dara iwa ma bo lodo emi fe mi alagbo awon miran ati yagbe ni problem won to je pa wo mo tutu fe yagbe bayi ti jade ah kinu jade yagbe olorun ni pe ka je ibon idi ka de si se kini ka si ya ma bo lodo fe malagbo won to fun oni iberu lati ojo pipe ma bo lodo fe malagbo tabi won to je pe won se pe o kini yo se se kilode kilo se se lodo olorun ba won ma bo lodo fe malagbo sa ma bo dagbara olorun olorun yo da soro gbogbo aye wa o ya iwo to je pe o ti e mo ko to se olagbo ara re to fun oni ifoya ah ah to fun oni fokanbale kilode ma bo lodo fe mi alagbo lagbara olorun olorun yo fun oni woso ni odo wa awon ko ati dide ni para ni problem won o ati gbera ah o era ro mi awo eyin mi kilo se e leyin ah ah ma bo lodo mi fe mi alagbo ni pase eledumare iwo yo ri woso number wa re lekan si 07065326843 office wa wa ni Isolo Road ni Waju Democracy Park ibele ti ma ri wa ni eyin Mashalashi Central Mosque
1: awon kan ni pe kon run lagora won awon kan ni pe ikan ja won je lara awon kan ni pe inu won gbono lati nu wa ah ah ma se beru ni pa ise Eledumare ma fun li ogun to ma ba o lara mu
2: e ku dede iwoye o emi aya Femi Alagbo lo nkin ti office wa wa ni Isolo Junction ni egbe Democracy Park ni Akure
3: ha ma bale ti ilu Adu Ekiti ni on the 27 titi di on the 30
2: tabori wo obirin to ti wa nile oko lojo to ti we to reyan pe ran ise ma bo nile ise Femi Alagbo tabi wo obirin ti nkan osu re ndin ni tabi o nle ni ma bo nile ise Femi Alagbo tabi wo ti o le gbabo dada lori papa bi o sime ati igalo ma bo ni odo Femi Alagbo asiri ti mo fi wa lodo Femi Alagbo di sin ma bo ka fi fun e help me help oko mi ni ile ise a nreti
0: bi yawo mi se so ni be lo se ri o be lo se ri e o pe eyin obirin lo mo kan to nse obirin o awa okunrin na lo mo kan to nse okunrin so e ma bo lodo wa ni ile ise wa e o ri mi e o de si ri yawo mi
4: ni on the 27 di on the 30 no su karun ti a wa yi ni Sadiat Hotel ni Old Ilawe Road ni Adu Ekiti
0: a office ile Hausa ni boni ile Hausa mo ni si jemeta ni yola ibe ni office mi wa mo tin ni si Ogbolafo ni Enugu State ni ile Ibo ah ah ka su kore te ye temi kenu wa jafani Femi Alagbo adupe lowo eyin te dupe loko te ni pe ah Femi Alagbo ase o ogun te fun wa o n ba wa lara mu olorun lo se o Femi Alagbo kan o di gba te ba wa kenu na gbogbo ko to ba se yin ma se ayewo fun yin gbogbo ko to ba se olagbo ara re ni pase Eledumare gbogbo to je soro fun yo di itan ti jo to ba ti de ode mi Femi Alagbo alafia yin ko ma ni di fi afia o ami o
5: ṣo le fi run mi daru ara yi
6: onibara mi ọwọn
5: o n kọ lori YouTube ni
6: ṣe o ni data to pọ to ba yẹn ni
5: ah data lati MTN o yatọ mani pẹlu irinwo naira pere won jẹ anfani ipe iṣẹju meje atẹgbẹta data
7: ma duro ma rose jẹ anfani yi lati ọwọ MTN o yatọ o tun le jẹ ipe iṣẹju 15 ti data gigabyte meji yoo tun le lori rẹ fun ẹgbẹrun naira testa 312*14# lati jẹgbadun MTN o yatọ looto
8: ṣebi ta ba wale aye ta lole aye titi ojo ojo

0: gba mi e ra mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tin nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafdak fun te gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba make sure gbugbu iga ijawa ija osi always guide
2: you mami te ba ri bi mo se fo ile igbose yen e wo o mo gidi gan ni
3: o le mo loju looto sugbon lilo hypo toilet cleaner tubo ma pa awon kokoro ifojuri to wa nibe
4: be ni o ma gba fa awon kokoro ifojuri daabobo ile igbose re lojojumo pelu hypo toilet cleaner
5: hypo
6: to make fun of our two gaps, let's have a talk.

Kola Jesu mo duro le mo duro le mo duro le Krista pata ile mi ran ile mi ran iranyi lo je mo duro le Krista pata yeraye ile mi ran iranrin ni o ti gbagbo wa duro le lori niyan ti ko ba si ajinde ko si gbagbo ti ko ba si ajinde ko si wasu ti ko ba si ajinde ko si kankan ti kristiani ba fi wasu leni se a so pe jesu to wa ni boji la fe ma wasu lori eni awon eyan wa so fa pe jese jesu to ma pa ti o le gbara ila to tun wa ni boji ti o le jinde pe jesu ti wa jinde ko si lara wo oku o wa laye sibe mo se ba yin soro ibayi o wa laye inu aye mi o wa laye inu aye re gbogbo iwo to gbagbo to ngbo mi o wa laye inu aye wa Jesu ko si ni boji mo agbara iwa laye re yen o ni ade ogo wa o ni isogo wa o ni isogo wa o la le ma fi yanga pe omo baba le mi se nipa igbagbo.

0: fi dara ma so igbese re nto ba gbin lo ka nto ba gbin lo ka nto ba gbin lo ka olohun bi ma ni o kesan to ba pe ni kareku o fi pa ma do ma re ni ore wa bo di so fa lori afefe lai ma ye gba kesan oke ilo tun gola le eni owo sososososun to come ni kan ko pira nto tesan o bade en to bi omo re lori lo ma ri o pade esan ni esan ni
1: Allah
0: esan ni
1: Allah
0: sora erukunrin o wa wo ege titititi inu bi ibanuje bo iyawo si tireti pe mowo bo ale nigba to ri pe ga yota o wa wo ki owo re ngbode iyawo kunle fun gege bi se ma se pepe furu to rawon obirin rere we tori poko won oni lari won wa ma gun oko gaga we tori poko oni lari won wa ma ri fin banuje
1: ala akuba
0: tele ase olorun pe oko lopo mu lero ka ma pa oko le oko iwo na ma jaye alabata o iyawo yo se menise meji o kunle foko re oni segeda oko wa so fun oni aya hun ori pori hun ti buru sugba won ma lo ori temi oni buru temi
1: ori temi oni buru temi
0: ori te wi dada
1: ori temi oni buru temi
0: o so fun aya re olorin ko hun ko ba ko ma lo le won iyawo iwo ki owo le oni le ko ile awon ko ni kan ba se jo so ko hun awon ma be lo ni iya ma gbadua baba ma gbadua eyin mejeje fo so po atawon ma yin e jo ma kepe alagbara to laye to lorun to ni to mojo te ku
1: be allahu akbar
0: oni e ma be oni e ma be
1: allah
0: e te sogun ito wo yo wo to ti fi sogun o to se nkan re won ni o ma wa yonu agba se wo ge daba age of 70 ohun wa yonu agba o wa yonu olorun to laye to lorun olorun ma ma je ngo ni temi o
2: olorun ma je ngo ni temi
0: abiri go pupo won o gba
2: olorun ma ma je ngo ni temi
0: ose bogo pupo won o gba o
2: olorun ma ma je ngo ni temi
0: ore wa olorun la be
1: aku
0: iya je ko iyo soko gbigbe bo lori ta ko gbigbe bo lori ta ofin ko bara re ni tore sin re olorun oni gba
1: aku
0: sugbon ma gbadura agbara to bori aye nu
1: allah
0: agbara to bori aye nu approve by almighty allah adua ololorun fowo si erukunrin iyawo e wa so fun oni ko dawon o gbadura ni nigba e loko to wa bere ko da ko buru kanjo ma gbadura n ba bo lo sikiri ila ila ila la

0: ẹgbà mi ẹra mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti sumi ise lo pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu ẹyin didun ara riro afogede gede doti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafda ki fun telu gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba make sure gbogbo igba ijawa ija osi always guide me
2: Ma ti eri ni gboro lenu ojo meta yi
3: o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara edidi ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju oro na bayo je aye ohun ti e wa su mi
2: agbo ni ise lo se nje lobe se wo gbo nipa baba oke ogun ni ogulugo de ton fi wi atego so mo ara aye lore lori eyi ke yi isoro ton jo mo idalenu iwo na gbianjo ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 baba oke ogun agbalagba ode ton fi wi atego se wo san
4: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo n kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 Dudu Yemi Lane, opposite Oye Mekun, Grammar School, ni ilu Akura, bayo fe bere, nkaka bo fe bere, o ni more kato fe bere lo mi, pe mi sori ero ba ni soro mi yi, oh, samu o, 64, 60, 64, 19, oh, samu o, 64, 60, 64, 19, kini le se baba oke ogun ti enkba wenye ni mamre lulori, ati pe kini le se baba oke ogun se ohun na ni soro to n ba waja ninu se ara wa ati to n ba waja ninu egungun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe to n ba sun bayi to n ba jin ati dide nile re isoro ni oje fo ohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi o ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba fe sun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi a fi ma pe e ma ja wo ra wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane, opposite Yemekun Grammar School, ni ilu Akure, tabi ko pe mi sori ero ba ni soro mi yi. Oh, 7-0-64-60-64-19. Oh, 7-0-64-60-64-19. Nka yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi ma fi opa sikete ese elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun siwaju ni ge ge ge bi e po hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo 100 odun won lo 100 odun pelu si asekara elomi

0: ẹgbà mi ẹrà mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mọ pe ko le mu ọkan lo oko mọ ni o se suke suke da towo re le ni kódà ti ẹkan sun lọ ni
1: abba aju oko ti ibo ni nipa 24/7 abba make sure koranjo gbogun bile tawon okunrin bere fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 abba make sure ko lo ti nu rara o kagu ẹyin didun ara riro afogedegede idoti ara danu logo lomo okunrin abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufere iwe atebo la fi

ẹni gbogbo tẹ ti lanfani ati ma gbo wa lasale eto ni atoke ka bo sori eto ayedun nikani adaba fm 88.9 akure ilu ilaramo kinlawa ta ti ngbo nsategun ah ba ti de ati de na niyan sori eto ato ti bale sori eto lasale eto ni eto ayedun eyi ti ile ise to n se gbogi 24/7 aba mixture ti won so nigbowo e ka le o nibi te tin lanfani ati mo gbo wa

Ọlọ́run ba ti ni nkan ti eyan na ni. Ko si be onito on se sa lo to, to ba ti nbo, to ba ti ni nkan yi ti eni ti e na lo ma je.

0: kan ma nsele to je pe ti eyan ba wa ton ba so fun enikan pe lagbaja oun la fe fun ni nkan yi je nikan de be ni ke kini se o to si ni o to si e ma tan yi tolorun ba ti ni titonito oun ni ti bon se fe so ti e na ni se mo puro ni mama Kristana Makinwa aya ologun ebi mommy apa bo loka yin mo o sowo ale this is KSA lori eto asiko mi ma gbo bo se ndun
1: aya kata
0: yeah

wa ya ka lo si gbese aifojuri bayi tori akoko wa ni mo se nge ni kekeke gbese aifojuri ni gbese aimodi ti eniyan je lai mo bo se waye o gbese ti eniyan je to ti o mo bo se waye gbese aimodi niyan gbese aifojuri gbese aimodi gbese yi lo buruju gbese yi lo de ma nlo lati iran de iran oto leni to je oto lawon ti o ma san asan san tan ni afi to ba de dori awon kan ti iye won si lati wadi tabi topinpin ibi ti gbese yi ti wa o ki won sin gbaradi lati wa ona abayo o tan gbese aifojuri gbese aimodi gbese aifojuri ta pe ni gbese aimodi yi ko mo lowo yato si talaka o

BCA Mandi. Well done. Ogologo ni won ko po ni ti e ti won fi nsaye tawon eyan sin wo ti yanu ti yanu won pa ogo ti bi mo ti bi won sa ko gbona eburu won ko fun e abi won fun ra e gan lo lorin awon irin aburu yen na o sa mugo awon ologo sa o sa jun gbogbo epo wa nlo bo se hun e aye wa nwo ti yanu ti yanu ṣùgbọ́n lọ́wọ́ bá ń wù ọ́ bí ẹni ìyá máa jẹ tí ò tí mọ̀ ṣé kí n má tàn ọ́ ó yá owó lẹ̀dà àwọn ọmọ ni bí wọ́n ò sàn àwọn ọmọ ló máa padà sàn gbogbo ohun tó fi kó jọ pátá ni gẹrẹ to ba ti lo to gbesẹ to sun tan lo ti koja lo awon ma se wa bere si ni san loju pali won ma wo pipe a se kin sa awon omo lowo ana lele ni kin sa awon omo lowo gba yen lele ni kilo de kilo fi ri be ona wo loran yen gba to fi wa nbo ni won ba yara jai wa kan ri pe won se leyi ko won se leyi ko bo si gbese aimodi wa de fi ti won wa kan fi ko ba ojo waju awon eni eleni

bó ba si rin lo se kin ma tan o je gbese le faro modo mo ni tori o ya ni wa de san iwa odaju ti awon baba kan wu lo ko awon omo si gbese a emodi o to fi di pe gbogbo e kan dede yiwo awon kan ti wa odaju kan to lagbara gan to je pe to ba je pe asiri tu ni kan si kan je ka awon eyan o mo abi ko lohun je ka asiri yen o tu nigba tan wa ha sugbon nigba ti won ti koja o wa di gbese aimodi fun awon omo awon omo wa nsan won wa tun fi in to lagbara ni won tun fi nsan gbese ayin se nse ero radio yin adaba 88.9 fm na le ngbo asiko mi loruko eto to nlo lowo bayi mo mo riri yin e se be se ndarapo mo wa lori itakun aye lujara oluso agutan owo labi olalekan won ni gbese je odidi emi ti je ki eyan o se aseyori ehe ntan fi atejise ti on fi si ori itakun ti Facebook niye oni odidi emi kan ni gbese je o

mo ma n so kini kan emi atore mi kan soro lojo kan mo wa so fun Vincent oni o dupe Vincent oni kini e mo ni mo dupe mo ma n dupe nkan kan oni kini mo ni mo dupe pe Olorun se da mi ni mo wa Olorun de je ki n wa be Olorun o fi un baba to bi mi lori ofe o fi wa le Olorun se da wa ko gbe isoro kan to lagbara si waju fun wa bi won ti e si laye mo debi to luwa ti ma ba san gbese ti o modi Olorun o mo wa be o lori eto asiko mi fun ta leyi gbese ti a mo ati le ta mo ma je n ba won je oluwa mo de be Olorun oba alaanu julo ma je ri nti o ma mu ki n fi gbese aimodi le fa won omo ti mo ba bi o oluwa sanu o si gbogbo eyan lolufe eto asiko mi bawo lo se dun se ti gbo yin fun ta leyi gbese gbe lo se lo di gbese o bo se je gangan gan niyan yes mo n bo na

0: wa sí bá wọn sọrọ wọn ní ká ra cement ilé yẹn mo ti ń kọ fún 17 years ní ilé bo ilé yẹn kọ wà ń bẹ but to the glory of God lẹyìn ìgbà tí mo ra cement yẹn mo akọ ilé yẹn tán within January till now láńlọ tó tún wá wà lẹyìn mi tún lóun fẹ ta tòun ó ní àwa lòun fẹ ká ra aláàlówó ó láwa lòun fẹ póun máa da dúró dé wa ọlọrun dẹ ṣe owó yẹn ní ọnà tí a lérò àtẹmí àtọkọ mi àtúra
1: àtúra. Lona ele ta yin ko tele
0: ben
1: odun melo
0: 17 years
1: 17
0: ben
1: o wa igba wo le wa sibi
0: january
1: ejo awon to ra cement
0: yes sir
1: so be si wa kuro bi
0: e mo wa so fo olorun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen olorun de pari ti wa
1: din january lenu january 6
0: ben sir
1: e to wa ra ile another
0: to wa leyin ni o lo awa lo n fe ka ra ala lowo la awa lo ma gbe duro de asugba ti ra bayi
1: e patewo e kilo e de nwo bayi eyan wa ni december pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years
0: since 2007
1: nteyan o wa le se lati 2007 to de se laarin january 6 ki de se po wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti eti abeni e ti pari ti e na ko le mo yato laarin aladuwa ten ti o gba ni o tele the same category ni won wa won ajo pari ile won ni but nigba to re ofe dori ti won won pari ti won won tun ra telomi ti o le da pari bo se po lori oke yi
2: as a little bit man
1: let double grace work for you
2: amen ori ofe se ko meji se
1: o tun pe ni great mercy ni e tun lo ra mi
2: amen
3: ara yi ti je

0: Praise the Lord. My name is Reverend Gabriel Ayodeji. Mo je ikan lara awon omo baba ninu emi mo de olorun ori oke yi o ti se opolopo ise iyanu ninu aye mi eko mo wa sa
1: eko le ti wa ba
0: ben sa
1: emi na ma de ko lojo kan
0: la koko ni bi ose meta seyin akobi mi o sick to je pe o nbi she was vomiting. Mo fe gbe lo hospital o daku. Mo a cha ba mi rescue mo pada sile. O mi ori oke wa nu le. Mo ni nigbagbo ninu ipe Sam Ojo. Mo nigbagbo ninu ipe Majemu ori oke Ogo. Ma so fun omo mi mo ni I ask my daughter mo ni do you believe in this word? O ni yes. Mo a fun ni omi yen mu. Mo a fi wo loju. O sun lai gbe lo si hospital. Olorun de wo san
1: loju ese
0: loju ese
1: e pa tewo fun to ba je niyan lo duro
0: wa ti ba so
1: to ba je niyan lo se yi ni wa ti
0: gbe sa lo to ba je niyan lo duro mi a ti ma siregun oni duro mi ni baba ni ka ma gbadura. Mo ri angeli to wa le ori oke yi to jade o si wa oju yi ti ma yo mi lenu nigba ku gba oju e ma n da omi ni sugba nigba ti baba ni ka fi owo le bi to n dun wa ka fi owo si ka gba ni e meje bi mo se n gba mo ri imole angeli to si wa lori pepe yi si jade o si wa ba mi o si fowo ko oju na mo ri nkan to jade ninu oju na. And I discovered that the light was clear. And that was how I'm healed from that eyes. There is power on this mountain. I can testify. And there is no day I call on the God of authority that God disappointed me. Praise the Lord.
1: Hallelujah. Biology children.
0: Sir, what is it, sir?
1: What is it,
0: sir? Sir, what is it, Lord? What is it? Nigba to ba di gba orun bayin omi ma ma jade loju mo ma lo glasses ni to mi ma ma jade to mi ma ma bi gba to ba ni eyan sokun omi se ma nda loju mi
1: kile wa ri nsin
0: sir bi mo se ba se ngbadura angel yen wa o si fowo kan mi loju mo de ri mo pe bi gba to ba ni kankan jade ninu oju na mo de I now saw the light
1: and it's more clearer
0: clap
1: for Jesus.
0: The power of God.
1: Amen.
0: Finish
1: every
0: amen.
1: Jesus
0: name. Amen.
1: Your glory. Your fortune is crying for mercy. Your destiny is crying for mercy. They have been oppressed. You are walking between oppressed. My brother, lift your legs. My battle is torn. Oh, mercy, conquer. Anybody that mercy doesn't speak of
0: me.
1: We empty that mercy forever. My life, but is torn. Oh, mercy, conquer for me.
0: I'm so to
2: Praise the Lord. Oruko temi ni Malomoshola. Mo wa lati ilu Eko ni Apapa. O ti to odun meji seyin ti mo tin wa ise. Yawo mi lo ma follow program daddy. So o wa ni ki ma follow program daddy na. Wa ni o ki pe mo ti gbo. O wa di ojo kan won wa se program daddy. O wa pe mi pe ki ma bo wa. Mo sha wo program yen. Iyen lo trigger mi lati wa attend the program ta won okunrin se ni some months back. Mo sha lo mo gbadura mo pada sile. O wa di ojo Friday. Isoru ton se ni ojo Friday mo jumo Saturday ni program tin lo lowo yi. Yawo mi wa wo program yen live. Emi na wa n dogbon ba ji wo ni bi ti o tin wo program yen. Adura kan wa trigger mi lati pray more. Nigba to doju sama mo lati bo ara mi si ihoho omo luabi
3: ninu le
2: odo wa sir ninu program yen. Yawo mi wo mi pe ohun to invite mi pe ko wa pe ki wa gbadura emi ko ti se ju ohun lo toru oro yen isi mi ka sha ma fa oro gun mo ba so fun mo ni ah mommy kinet mo de fe lo program daddy o pe bo iwo na mo bi nkan se ro pelu ko sise lo mo ko de sowo bo mo birin yin sa se ba mi bo ye ka 12000 fun mi niyan owo moto mo ba wa si program yi mo so wa si program mo sa olohun ni ori oke yi se mo gudo ri mu tayan ba leri lori oke yi mo gudo ba won ni eri olohun ipe yi olohun baba ko sanu mi ko siju anuwo mi mo sa ngbadura yen mo fi phone mi sodo awon to n charge phone be yen mo ba lo si be nipe kin lo mo de fi si flight mode ni ti ma se mu ko ni flight mode bayi ko yawo mi lo wole a oni daddy kin mo tin pe number yin lati ko ki lo sele mo ni apa binu mo n charge ni o ni bra se yi ti pe mi o bra se yin je church member wa nipe won tin pe number yin lati kan mo ni ki lo sele o ni won tin ki lo sele o ni won tin pe yin o ni bra se yin ni ke pe dare mo ni ah ile e time post mi si ara yin ki lo sele nba tun pe dare ba ni da e pe o ba ni abarasho like pe lati kan mo tin pe yin eniko lo o ye se ra trucks bi meta o de ve ke ma ba manage e o de jo mo ise mi gogo examine my field ibo ve ke ma ba manage e o ni gba to soro yen o lo ronu kan mi o ni bo to ka ah rashola wa si apapa ni ojo monday na je kin pe won so mo bi mo se gboro en so bayi agbado ni mo lo ra mi mo oju ti mo fi so agbado nu mo sare wa si bi bayi won ma ko gbe omo dani to n pray for me ni bi bayi mo kunle mo sa gbadura lori ere mo lo si ori apata mo lo gbadura mo ra won dadi wa yi na mo ni kan jo pe se mo le ri baba won ni gbogbo nkan ti mo ba fe so pe to wa ti di inu program bayi pe kin wa so in fact nigba si ma pe yawo mi pada ti ma so fun pe nkan to sele leleyi yawo mi pariwo lori phone ni o pariwo lori phone won ti wa ni kin wa bere ise ni eni gan nipe kin sa ki wa bere leni tori praise the lord igba ti mo de gbo program daddy ni ojo friday mo ni mo saturday yen nkan to tun je kin wa ni wipe baba ni omo august ni awon omo august je ni emi na august 12 ni mi mo wa so fun olorun olorun baba samojo se beje fun mi o de oh my goodness o de se beje fun mi o se fun mi
3: oh my goodness
2: o se fun mi daddy olorun ma fi pe yo ma fi da mu ijobo okoko loruko jesus
3: amen
2: jesus